Ang nagilihuan mamasundot katabihan tadaw kaamatan kumad kayanan ngay tay kawatas dit mamaramayd kaamatan tadaw bainong tadaw suwab diti. Salimahan baros doon, bakal kasari 2 jam iti gisam na jam ko hapon na misa ano po nga iti magkaringaw kaya paparangaw sinding-sinding doon di tangaramay iti nagi kapailan nga idat palang buson kailangan parikatan kumado kayo tabinay. Aragat pa na jam ko hapon na misa orang awat kabar kasabang tadaw kalimati ganat suay tarongaw dat arikata jam kahapad amiso talon hapad minit nga iti Symphony Rohani kyo kaparongaw dat pagibabarasan tadaw ko limo yampay toko di Imam Kifriyaso ida jam kahapad amiso talon hapad minit at kasabang ida pagibabarasan tadaw ko limo. Pagulo, di ilang toko ruputan ka ngayon tawan ka suwaban bayan na ti duwa pa sinding nga parangahan kaya bagal ka sasari iti sinding nga tarong bayan naman tadi kulot iti na nasip ko nagisotanan na sinding man tadi step jo kapiruba kawago.

0: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bay na ako nagima kopya nang kitang ka, minay kiting kabun engine lang.
1: Eh, gima di oboy. Iya oboy. Oso nang gima at ko ngayon tawan, bay na po.
0: Irin na kikopya. Oso nang muna ko ngayon tawan na bay na kyo.
1: Oh, irin na kyo. Oso nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oboy.
0: O tapat kopya. Iyeng sila.
1: Uy.
0: Harap pagawatan ko, piyang kurugyat. Mengilah di kong yung tawanan di daan ka tilan.
1: Is, no, makasusah intan na po di handphone, boy.
0: Iya, susah.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kayo lah. Kuna dah, malas ako na mangintang engine lah.
1: Malas. Oh, malas na po. Magkinangon na po di radio. Kaninga WFM. Harapun nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harapun nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang umayak kaninga WFM.
0: Pama.
2: Ruputan ko ngayon tawan.

kada ko umburingatay nung kasasayti na maganud ka paylan karait ka pasyonu. Akan ka tumamod humampit nunanapahal id ka pasyonu nga songkuropya kinasukadan takaw nga atatap takawi songulun tanak dit mo siti man gompio id mato songulun tina. Kapisanangan mamaramit tadaw tina kumatoyin sanan tina mantad RTM teman setia Anda.

Kabisanan kasama ko madi my day id bambangan suk hi hi DJ Maida kabisanan tadaw ko limo DJ kati. Kabisanan lagi malansan ko dali lidas ko om alumi sengingis kati om mingis ngingis gati memboros tampinay. Mulong piad aw kopi lidasot tantalanan niti. Nga mana pa yes kaya de. Daw-daw na timpubay na dito alasuot ko ngayon. No, alasu nga nakarasam-rasam kawago. Mga idlabos alasu, sumuang kagod dupi sa mga osagit. Dari hindi ko jadi yun. Hormual nga itang talanan. Ba DJ, mga nung kasiwatan ti papong kapasan kung matama ko hilaig ka ni ngawad bay, no, ka? O, mainsanan tadi-tadi ko, ka? O, adi-baradi ka, bo? Nagilihuan, tambalo-tambalo ti Kampung Bambangan Barusuk, isa kago kapailan kumatang anak palati-palati badminton club BBC Suk. Haratoran ni nga bay, no, kati? Jam ko 6-8 minit, gisam jam ko 8-8 minit. Sadapon, gisam tatuang, kya? Iri-iri na matada DJ sir mamanaw intang-intangan to ko papanaw ko rita o gumunohot kaligaganan na bay no kung ikaw DJ na ko padamot ka hashtag siaran dosun kiningaw FM aramay bo ka to ko ipon si kaulad hashtag no tapinay o matapot matikapiot raitan iti kaligaganan iti hilod intangan to ko id kabar id nugyar id media sosial ngawik yo o gumukapiot iti kaligaganan.

Pagulo da mamanaw da haratong ayan kyo tapinay. So mambayang patantad at mamanaw kyo. Magitong, ano kya, magkiyumalig, makitingalig, matadisawat. May papahibok na karita, mingat-ingatin da kyo.

ang bagalabay na tiket o kamatan gaya hitihilo. Ang pintanto na nuri, itinuman ka basanan gaya. Kapasarahan lagi sayrado mga ramay tapinay nung migit da karita ki home ko primandit aw no akano mi lang migit ti karita sanang lagi da ti madapo kay ko may pakiyata da tulon iti nga iso nagi covid dot kaligaganan dot itimpo da bay no kyo. Kaitat karita sa iradot kainom dit kawuk.

0: Kaningaw FM kuhoy aramaybo magkaringaw do kayo gisam jam ko padamisod kaswabon.
1: Ko tingaligani ponong piwalitan paguna po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod do kauna ito kau sabagit magigiyon nga milad sumili umatok om talingo diolo. Maruputa tababayan dit awasanong ipanong kawigan Sabah kumades kom idnumur usung walu siyam walu anam talu iso walu iso teka mayalat WhatsApp usung isa iso anam talu talu iso iso usung turu teka mayad Maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampan eskom om Maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.

Harapakawago ka po ilan iti kita pinay. Iti na padaw nga panahakan do teluod tunay rahmah STR. Mantok na tuwatas tenom kyo. Mantok di ala di tingkah hata kaun beng iti. Iti na padaw watas dot penong sakit nga mantok na watas tenom. Nagi nabawan nati haro. Mantok na tenom na pangahilay Dewan Sri Ontoros kamabong kyo. Tadaw minggu ti kapad titulan kalimo. Hila na pad nabawan nga minggu ti so tadaw ko anam dat minggu ti so kya ko pa naman ang titulan kalima dahil ay dewan serbaguna nabawan kya sarahan na kayo tampinay kada kayo lihuay nga sarukod awi kanta lihuan at nung tusin na kamayan kya ang makakamatan ako karamit at STR. Saya karami tot STR to pinay ang pagulonan pa na mamalihit nugyari wagas-wagas kyo. Ang nagyangayin palang busa dit irih kyo.

0: O magino tao sining man tadi Clarita Joseph dati no tiraitan in sa dunuman tado ho. O miyokan sining kamataan man tadi Sabas Amin Onel Binius o mi Gabriel Peter. Taro kamataan talaw kong sikahan ka. Nga paglo di lor, nga pati. Kino FM.
1: Siam na pa ng mapag-tipis guru.

0: Kakaalam mo kinangaw, Kaningaw FM. Kaningaw FM, siyam na pa ng apat, titikuro megahertz.
1: Sumigamot. Taruting kananon kapiyad kamantrian kaburon labos kakadayan. Ilo na po nga it program panikidan latirik labos kakadayan alternative, BELBA, program panikidan waig labos kakadayan alternative, BALBA, mamproject sunsuyon tokoro labos kakadayan JKLB. Tingkananon dilo pinalan montok nad papoingkawas sinanong kapasiyon magigyan labos kakadayan mayad panadyaan tadan waig abarisi om piramutan ralandit at ingulig. Katalo-talo tinggi sa mandit ipikikirakan uman hak kasanangan kumar magigyan lalabi kasukupan, kayanon, kasiwatan om kasasanangan. Sumigang po.

Armay na karanghansin din kamatan ditinok ya. Isaraw na po ite lagkaramayan. Basa mo ko na jam ko hapad talun hapad minit tabay na ti jam ko hapad doon hapad amualo minit tahit at hapad kapiya. Kapisanangan ko madi ko yokmen ni Kampung Papartambunan. Halo, kapisanangan ko sobat tada ko lima kumadiya DJ kati. Kapisanangan lagi. Tapi pipabasan ko matambalut di Sangin Rongaw, di ti radio ko ni Ngaw FM, alansana sunong kabar, lalugotan takod papanaut karaja. Bayri na DJ Ponsikaw kati. San lagat-lagat toko da tapanaw karaja, papanaw doon na pataguangan na taro bayin na kyo. Hai Andong, kapisanaan ko sabang tadaw tul... Eh, tadaw tulan. Tabi tulan kamatan kyo ka bo? Ato ko'y lango arini. Nakabali ako na matitikit mintong rala asan dong. Hila paling dapan mami jadagay ka na giyon dia. Hoy da. Iri-iri na kagod na gudrapulan. Saro po lang. Mengindarai kagu di arini kia. Git mijad hilod dapan lagi di. Nuhe lod, ada nudi hilod delikud nga aw kopi ya kay muri di turasit sumandak talawa kia.

Popo do bungkusan milokorikot linasus siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkado kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan na punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh osoro. Katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: Minsing ilo Boros Dusun Keningau FM.
1: Minsing ilo antok ano pa nga ita kanan dit awian luwag
2: ubi keledek kan na Melayu nga iti na pot ubi keledek tinga magiswaya na pamarait mentong dat i nugi ako basa na Boros it isa isa kayo nun kin hari karetat kaso woy nga haro nagi hari maretat bogoy
1: Gung mo tiyaban sa antika so harit haragang harik yun?
2: Haragang, harit tasilaw.
1: Tasilaw. Harit tayo itong?
2: Day, inosorob.
0: Kamu bayan, min singilo.

Ang paglugarang ti sinding. Aratit, pasan di isagyari. Imamay gutil. Nalingan ka ka baras-baras ta daw bay, no, ka. Pasan daw di tenu, hindi di kakagyat baras-baras ta daw bay, no, ha daw ti. Bay na ta daw kulimo, lima na di taon pinitang kiadan ngingis ang tirak, no. Kakal ko po do po yung soro. Aray, harap po din ang kuno, lualu, tupos no kumadaho. Iri-iri na oy DJ Ponsiko, kati. Nagakagumi suli-suli di aman kan, kyo. Hello, baras-baras da kayo, di. Ya, tapi na nugyari oroy taniti ababayan ngayon ka pa na okay, taraw swab dahil laid pinampang kapanawitit concert walun hapad, turun hapad kapihan data kinaulit at ton kumawalun hapad dot RTM dahil laid ITCC Mall pinampang kya patimpun na jam kawalu talun hapad minute dot atuang. Mit artis ngay di kampai concert iti bagali tapi orang-orang udah kayu Ramlaram, Hazik, Afik Shazwani, Reiki Mara Arnagi City Pajahamin kya Dania om nagi it papalambos ngay RTM Sabah DJ Edit, DJ Azmi, DJ Wan, DJ Clay, DJ Shaf orang-orang nagi ti maya dot keselimbahan dot Sabah FM kita ngay dot it media sosial dot di radio ngay kya kita akan napada kayo bama kita ngod sinding di saiti pinyan patan di Chris RV Krista Dingki sa Amway Matt Watson haritan dat panasalan manta di fanzi Rosie aku noko.

Manukod mirikaw idingluanon kapie konsat walo na hapad turo na hapad. Masanang ba? Matimpun ko doon hapadam siyam tulang kapat. Kinumahan na tababayan segar om abah ngamla tu id sabay FM om milakag kalantad tikit tirikohanan pinatamad. Sungulun, milag kalantay 2 tiket konsert, montok 2 na hapad tulun na. Ba, tumonda ko nakamamakinangaw kya, konsert 8 na hapad turun hapad, kada pataliba.

Kada ko umburingatay nung kasasayti na maganod ko paylan karait ko posyonu. Akan ko tumamod humumpit nunanopohal id ko posyonu nga songkuropya kinasukadan tokaw nga atatap tokawi songulun tanak ditmositi man gompio id mato songulun tina. Kapisanangan mamaramit tadaw tina kumatoyin sanan tina mantad RTM. Teman setia Anda.

Symphony Rohani. Isa-isa na sabab hindi takaw idpamagunan nga sumilyo saksi kakuwasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamka. Symphony Rohani.

Dan matakabalan na ba na iti jam ka pada misa pat na pada o misa minit tadat ka swabon. Aming kapupus na diti kasalimbahan boros dusun kaya harat aw na karka tadun na pad minit. Ang karango tungo talupo sinding at nasi diti pagulo na pupusan iti kasalimbahan kaya tabinay. Ang pasiwata ko pa palombos iti tapason di Bonay. Pabisa na nga samok tanga daw di Gian Gila alayd na daw na korongo di adhin na radio ka. Odoy, oo, aw ko magkina nga radio kayo. Iyo ko pabagya di ti di kaniham. Ba Angela, uho to po daw ibaki kuyubin. Om sayra kong mga sok kan tagya ka. Sa digay kuyubin. Alayd ako na daw na kita bakih ka. Wasapan matugay bakih kayo.

Misa pakaguti ikiti ka kapisanan ka suabon mantokan sanan magkikinongaw inong kakono po timpubay na ti tabi tadaw ko limo mga ipo lapur-lapur hiti kasalimbahan kaningaw FM kanti masikado kayo kaya magkinongaw ti kaningaw FM tilambasan na magkinongaw dahay gisam na jam katurud tatuang ti kasalimbahan na kaningaw FM. Pupusan iti kasalimbahan Boros Dusun. Sutunan da kasalimbahan Boros Murut jam ko hafadam 2. Marika ti jam ko tolus sadapun kasalimbahan Boros Malayu. Boros Malayu. Merilit pakagudila min Boros kyo. Bamasaro ko gisang padhiti at kapagiranghan takod kaswaban bayan at ito pinay. Insan po si ko at minagkinangaw, minapay na matadi tayo nung isang datbay na ti. Hindi lang masanad magkinangaw ti kaningaw FM kya. Isang kapirang ako wago, tamangay kalidasan, tamangay at katingaligan kya. Tapi na hinoko po.

0: Simfoni Rohani.
1: Samano it karatan di kayo, irinah it asanang mantok di kayo. Am samano lagi it kasanangan di kayo, irinah it araat mantok di kayo. Allah lebih kaila ka ikayo. Surah Al-Baqarah ayat 206. Simfoni Rohani.

Akala mo kinangaw, Kaningaw FM. Kaningaw FM, siyam na pa rin mapat, titik 2 megahertz.

Kayahan rababal alintanga labi onsoy samura kaya tapi alawan inga rasan salupanan. Kasisimpong ang piroto no inga ras salupanan. Pampiratan nusan salupanan ang iwit rakayahan labi onsoy. Kansayan oro san salupanan intoro RTM teman setia Anda.